0: hyɛka awurade din
1: amen
2: wɔ se
1: monni awadeɛ ni
2: monni awadeɛ ni
1: na mongu awadeɛ mpa ho fi
2: na monni monyiyadeade
1: mongu awadeɛ mpa ho fi
2: nti menua sɔfoɔ a ɔchurch mɛma abɛkyerɛkyerɛ ɔne ne kunu awaresɛ mu akyerɛ wo na ne kunu no ɛnkɔ wɔ asɔ ne bi nti woka kyerɛ ne sɛ wo ne nsa baako to senti du a wɔntwa na nkɔnkɔ gyaa ne kunu no sɔfoɔ wotie miatie ne yie paa bible sɛ awadeɛ yɛ ne nini
1: mayɛwu
2: awadeɛ mpa ho fi
1: nyamamɔfoɔ deɛ
2: na adwamanfoɔ
1: ɛne
2: awaresɛyɛfoɔ
1: deɛɛnɛ
2: ɛmaa bebree ɛgu awadeɛ mpa ho fi
1: yes
2: yɛkunu noma walewale wɔ akɔtena burokyire watu kɔ gyane kunu wɔ gana akɔtena burokyire bura dwaman
1: saa
2: bɛma so agyane yere wɔ gana akɔtena burokyire bura dwaman ɛnkrataa nti wɔne obi awale wɔ hɔ aberɛ wɔwɔ kunu wɔ ha ɛyina ɛdeba awiase ɛde wokɔ some peoples wei ɛmfa nkɔ heaven hyɛka awurade din daa bible sɛ awadeɛ dini ni mengu awadeɛ ho fi ɛfiri sɛ adwamanfoɔ deɛ ɛne awaresɛyɛfoɔ deɛ onyankopɔn bɛbu wɔ maten ɛti obi a wagya ne kunu obi a wagya ne yere woanam wo soma obi a wadeɛ gu wowɔ problem papapapa wowɔ problem papapapa na nti na ɛsɛlɛ chapter 20 verse 12 onyankopɔn de ne mmara nhyɛm a ɛdi kan ba no wɔtwerɛ hyɛ mu mmara nhyɛm a ɛdi kan a onyankopɔn de baa wɔnhyɛrɛ chapter 20 verse 12 no ɔmpa wale guo nti hwɛ ɔtwerɛ hyɛ mu sɛn
1: de wɔgyane wo nani
2: ɛhyɛrɛ chapter 20 no verse 14
1: ɔ se nsɛyɛ awadeɛ
2: ɛnyɛ de ade
1: nsɛyɛ awadeɛ
2: ɛti onyankopɔn wɔde ne mmara nhyɛm a ɛdi kan ba no wɔtwerɛ hyɛ mu
1: saa
2: hyɛ awadeɛ yɛ ade a yɛ ni nini ma yɛmu awadeɛ mpa ho fi ɛmeɛ ma awadeɛ ɛnyɛ kyenkyere na nkɔfa haw bebree mmerɛ yɛn
1: saa
2: yɛnkɔbɔ nkwahyeakɛ wɔ awadeɛ ho onyankopɔn nipa na ɔbɔɔ no no awurade bɔ no wɔanye ne hwee ɛti wo so wode ma consider bible sɛ consider
1: te so
2: halleluya
1: nyele so
2: ase wode mboɔ dere dodo
1: saa
2: sister million wadan woba no wɔyɛ diamond halleluya 30 million wadan 20 million na ɛma no ana ɛyɛ o ɔbaa bi tumi ka kyerɛ ne kuru sɛ angelina koraa me ho ɔfɛ sene no
1: saa
2: ɔno koraa yɛkɔyɛ ne ho adeɛ no yɛgye ne 65 million na meme ne angelina mekora deɛ 80,000 kora deɛ mabusuafoɔ agyew yie koraa wɔba akɔhyea kɛ ɛmi ma me paa na wokuro bɛkɔ kɔto 80 million no agu na wofɛ wobɛtra wadeɛ no hye a na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ adwuma tete ka no a ɛna wobɛgye deɛ wobɛdie ɛna ma awadeɛ no gu no asɔfoɔ me yɛsɛ sika no nyinaa ma nkurɔfoɔ de abɛnom koku ne mɔto asɔre kɔ adi fran rush na ɔma ɔ mu yɛ dede wɔ wɔ adease nso saafoɔ no ɔmo nhyɛ mverepu no mu o hwehwɛhwehwɛ dodoodo fina no kisi no puawu na yɛbu ɛketam ne yɛkɔ halleluya ɛti onyankopɔn de ne mmara hyɛm ba no wɔtwerɛ hyɛm hyɛ yɛde ade ɛnhyɛyɛ awadeɛ ɛbubu yɛ a wɔde sɛka wa ne ba no deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
2: no na wɔsan twerɛ hyɛm mmara sɛ first one ne bubuiɛ no wɔde sɛka wa ne ba no wɔsan twerɛ hyɛm sɛ nyɛ de
1: ade
2: ɛnhyɛyɛ awadeɛ halleluya ɛti hwɛadeɛ bi ɛwɔ proverbs chapter 6 32 verse 35 proverbs chapter 6 32 to 35 ɛnanom ne yɛgyanom abrateɛ sɛ wakɔ fie kɔ akɔyɛ ɔbaa ho adeɛ na ne maame ne ne papa akyagye wo na deɛ ɔmbɛgye no wokɔyɛ ɔbaa ho adeɛ a bible nakɔ ne tu bible no wokɔyɛ ɔbaa ho adeɛ a deɛ ne maame ne ne papa bɛka sɛ fa bla bia fa bra fa kɔma wɔn ɔka se fa petesi bla fa petesi kɔ ɔka sɛ hyenapa fa kɔ ɔka sɛ nsa fa kɔ ɔka nantwi adwan biribi biara bɛfrɛ na ne yɛgya bɛba a wɔ se wɔɔgye no fa ma no ɛnka sɛ woyɛ kristo ne nti wontu snap bible no nka ne saa ka ami ma me paa wɔ se fa mamerɛ ma deɛ mamerɛ de ade ɛsɛ no ɛti wokɔ ne sɛ ɔse deɛ wɔɔgye no fa ma no kyenkyena a noa na ɔbɛgye wopɛ sɛ woda ne ne sika na sɛ ɔse wɔ mpene a deɛ nakoma mu pɛ no fa ma no na fa woyere kɔ na mfa asomdwa mla halleluya ɛti onyankopɔn wɔgya awareyɛ mu tumi ade maana ne agya wɔamfa ama asɔfoɔ wɔamfa ama asɔfoɔ ɛnɛ wɔbi tumi yɛ ne yere ho adeɛ wɔ aburokyire ne maame ne ne papa ɛte gana ha nim ho ahwee ne yɛkɔ akɔfa obi maame abɛgyina hɔ sɛ ne maame saa awadeɛ wei ɛtwa fa fie asi kora no awurade ɛna ɛhu awadeɛ no mmɔbɔ hyɛka awurade din ɛti hwɛ proverbs chapter 6 32 to 35
1: ɔ se deɛ ɔfa ayerɛ no ɛni ti
2: bible sɛ esa se wade na ni gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
2: hallelujah
1: na do yesa no
2: he bible say obi ofa obi yire no
1: wade se ne kra
2: oye de ade
1: wade se ne kra
2: yo ofa obi yire no ye kasa oniti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate hallelujah
1: amen
2: udi obi yire chisa acha se wo na oni peter se ne we aloma peter se wo na oni me we bible ne se men ka kire o se dia wo fo obi yire no wani ti to aso e na wo yesa wo di se wo kra
1: na ema ne nimguasie no
2: obenya bible say obi ofo obi yire no ema e de nimguasie no obenya to aso e
1: na hohura no ompepa
2: na nimguasie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say woni mguasie ompepa da wo na mane yetre wo ma na mane yetre tre wo nsha akura we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi me hwe na me ne ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
2: wo si wa nim gwasia mpepa da
1: sa
2: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na o dia busa se ablantia bi a na o te wo kofa obeyi ne ma ye bu no no ye be kire wo e fie no e wo ha hallelujah
1: amen
2: o si dia fo obeyi ne to aso to aso ma me
1: wo si oniti
2: oniti
1: na wo de se ne kra
2: wo de se ne kra
1: na e ma ne nim gwasia na
2: obeyi obi fo obeyi re ana obi oji obi kunu no e ma ne nim gwasia na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufuhie
2: bible say ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awrato da no emfiri munfi
2: na awrato da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey fo bible say judgment day awrato da no wo munfiri munfi da tozo
1: asi
2: hallelujah
1: amen
2: wo si wo munfiri munfi da
1: sa
2: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ye ka cha mu fa ye djuma o 23 verse 10
1: o se na aware sa ye fo
2: na bible se aware sa ye fo
1: asha sasase no so
2: ma asha sasase no so ma look at the Ghana ana aware sa ye aye ti se fo ju no ade ye ti na ade ye se nyina ye wale gum na egugu ye se ye wale tell be kan ho a na 20 nzu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yere okoja na kruminu a woti nsem ya sachira sachira papa na urade nka sanchira wo na urade ontufo wose na wale sefo ade ade asha asase no so ma toaso e
1: na no minti asase no dia bobo
2: aware sey enti asase no ye den
1: edia bobo
2: edia bobo hallelujah
1: amen
2: aware sey enti asase no ye den
1: dia bobo
2: edia bobo gana asase ya sey nyina ene ye duaduane a this year different fertilizer go as yin aye awara sheye ai abasa si ni die bobo ene koko okura ji so de fertilizer go as ye ni nyina firi wire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was written tin tin tin tin ye obi di obi yira chi ye ka hwe chira wan person de ye juma mi pe quotation ba ko a chira sai ukoye oba nwa de a this so de ko aso dem ko bon kwa sia kan ye wedding ansana yakopo ajiatum mi pekota sir ba ko etrese sofo etumi jira ena ene eja tumi di obi bam ema wale e ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se menyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de mamie meja preaching mi tru challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware ja ye ho asembisa
2: aware sai ja ye ho asembisa
1: na falesi fo ne panenche
2: beso na falesi fo mbeso ne hweye
1: se obi wo kwan se
2: obi wo kwan se
1: asembia
2: lanti
1: oja na yira
2: oja na yira na
1: obase won se
2: ana obase won se
1: monke kan ne se
2: monke kan se
1: efifitiasia
2: no
1: oba oba ne beema
2: no oba oba ne beema no
1: obelma no ba no obo won
2: belma no oba ana obo won
1: na o kan se
2: na o kan se
1: wenti no nipa beja
2: na
1: ja
2: yenti no nipa beja
1: na
2: ja
1: ne na ho
2: ene ne na
1: but no kwafa na yira
2: no den ho akwa dia de akwa fam na yira etu hwa ena ne eja wale a oba ni okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa entan entan nyina
1: sa
2: tokwantokwa bempa because o se nani enani eja no se mu wale a mu firi wo mu mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
2: ti ablantia woti wase wo fie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
1: sa
2: na unia no ma no begu awade no
1: yes
2: ka emi ma me pa
1: amen
2: mini aba wudu kuna kwotena busua fie bopo foforo hallelujah
1: debi confusion
2: na confusion baba ho wose nane eja mo kam ho bomu a monko enane eja eka mo bomu wi a monte mo mfiri wo mu na mo kɔpɛ baabi ntena
1: saa
2: mo kɔba mo sesɛn mo kɔkura na mo ba potɔ na mo ba di a ɛwɔ awurade nsɛm
1: saa
2: haleluya
1: amen
2: to aso ai
1: wasi yenti nipa bɛgya na gyane ne na hɔ
2: nipa bɛgya na gyane ne na
1: wɔna kɔfa
2: ne yɛ wɔna kɔba ta ne yɛ
1: wɔnyina kɔyɛ honam kro
2: na wɔnyina kɔyɛ honam baako
1: ti na wɔna so nyɛ baanu bi
2: haleluya
1: amen
2: ɛna ne agya ɛde mo ma awade awia mo yɛ honam baako awalefoɔ mo nyɛ honam ntia abrankyɛ yɛ ama wo yɛ fa wo fun kakra hallelujah
1: amen
2: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwumbone tie na oba na okunu obi ntumi fa de yonku fun
1: dabi
2: cheke urade din na
1: amen
2: adwumbone ti oba na okunu obi ntumi fa de yonku fun wo so mbe no ba ya ho number ko ablachia wo bo yire ma urade nkasa nkyere wo hallelujah
1: amen
2: sade utumi mu ni padua no sade urade so kasa kyere wo urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen
1: amen
2: Yeah, ya fume urade wo ya mabɔ. Hallelujah.
1: Amen.
2: Fiti sable ye sakira ya dwen. Awade e. Eye eh, urade amɔ sɛ enye problem o. Na su nipa ne ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ade e sɛ ya wade aba titire kan wo ya bufuo. Hallelujah.
1: Amen.
2: Awade e, oba so hu sɔbe ukunu gɔ sura na wa ba fɔm. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ukunu ba fɔm a na wo so ade ade, wa kɔ soro. Na sa kwa negative plus negative wa na peja wom hallelujah
1: amen
2: na bible sa wale saye fo be jira tem wom to aso ai
1: enti dio nyakopon akabom no
2: enti dio nyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
2: hwe na nipa bi anya den
1: antiti mu
2: ene we sa na ne eja etiti awade yim
1: awo enti
2: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wa nam kra na opriti priti ukunu sa minim sa adwuma no kra ya ne dio sa yesu wa no na Oh, adwuma mu a oyesuma suma no ukrusa private care ya obeware yo de ba yi sha nya ne dia o akosia betimi abema we padi na se we kura de o de kofa ayebo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kiro ema nipa biela uyo ohino uyo presidento We are soft wo. When a Bible no one winning in a good dream wa. Bible say. Ema obi ala nya di ade. Enti tim. So aso ai.
1: O se.
2: Ah.
1: O ka chea no se.
2: Ana o ka chea.
1: Enti Moses ema ikwa se nya nya ya wade.
2: Enti Moses ma kwan hye ye nya wade.
1: O se won se.
2: Ana o se won se.
1: Makoma di enti.
2: Makoma di enti.
1: Ana Moses ma kwan se.
2: Enti Moses ka se.
1: Mo nya mo yire no.
2: Ko jai wo yire.
1: Le fifita se no.
2: Le fifita se.
1: Na ka enti sa.
2: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne Eve bom no. Awurade adwum no na kente saa o
1: saa
2: hallelujah
1: amen
2: to aso e
1: enti me se mo se
2: enti me se mo
1: se nya ajama mo enti
2: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo jaa no a
2: na se wo jaa na
1: na wo ma ana saa wade
2: e ye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nko bo adwama ye utim jaa no wo kura nko bo adwama ye utim jaa no but opa utim fa wade ye hallelujah utim opa utim ye dia de e fa wade ye Because osi yan fa yan fom so nche.
1: Sa.
2: Se de ejo wo soro no se de ade.
1: Ade che yen.
2: Ade che. Na mo mo de che na osan koye bia odia utimi ja no. Hallelujah.
1: Amen.
2: Because osi mo ni adwamafo ani afra.
1: Sa.
2: Ani aware se yefo. Hallelujah.
1: Amen.
2: Na obi a ye adwamafo wo mumu ne de. Mo nyi ne ntwe. Mo ne ni di. Se de parpo babo se mo ne ne mo. Eto ye continuous. Obi a ye ntataso na se odi woni hu ne ba ko. Mierum ye sa osa oji no afri wa bla bom. Ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman. Ana Romans 7 no so. Tuaso wa hama me. Ana wo ko Romans 7:2 ne so a owuo. Ade so tum tete a wadi yem ye nkan ho.
1: Sa.
2: Tuaso wa haya Romans 7:2 no. Wo so ba wo so okuna se. Ye de ne kru mra ye ade. Achechere no. Eti so okuno wu a otum wale. Na se ne kru wale ne kru wu di a. Wo ye de ade. Na so ofa de kru ati a. Aya ware sha ye fo. Na babu so awale sey for so beja won chefa e wo jata die num to aso
1: o sey
2: aha
1: e ti mi se so nyaja amonti
2: anyaja amonti
1: bija na yira
2: no bija na yira
1: awale fofura
2: no awale fofura
1: asawade
2: hallelujah me yiru nko anya me de beja no wase awade
1: ni papa
2: o sey me yiru mu me hallelujah
1: amen
2: me ja no wase awade mikru num wi wa ja no wase awade etu na okwa awade o so to bo ase bo mpa ye na ma woni de ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne so jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e sefo ne se ne se
2: yesuafo ne se ne se
1: sa no nipa na irintam tiade
2: a wanna yesuafo se e urade se saa no nipa ne ne yire ntem te dia
1: ene nye anye se owale
2: ene awrade ene na che se nsese ye wale aha
1: ka che won se
2: no ka che won se
1: anye nipa nya ne betime
2: agi we anye nipa nya na ne betime agi
1: di wona odi ama won
2: ene won mo odi ama won
1: na itutufo bi wo ha
2: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
2: ene bi wo ha ye bon se onu do ba wi aso ma wale bi ne paul na wa wuti akono wo mu de ese se wale
1: wale ye
2: ka emi mami pa ye wo bu wo do ba kura betume ada ne jam fie du kura onye oba no hwe oba bu wo de ba ma bi beto ne jam fie no modumi eh eh onfa ho oba bu wo na ma ne ni kura ne ba ma so
1: sa
2: bible se wo onu sa nipa ne de eni tutufu bu wo urade na ne de ama wo hwe wo mo de amu nante sa me ye nwale na wa wuti nka se se se wale de
1: so wale
2: o so wale to aso
1: ozira ejitufo bi su ohonu ma
2: nipa bi su oha
1: oso yi ntinu aye oho sa
2: obu oha oso no heaven nti won pe se be ma bia be ha no
1: sa
2: heaven nti won pe se obe bia be de ade ebi no paul to aso
1: ozi de obeti maji we no
2: nti wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
2: on for show hallelujah opa no wale on pe so a men wale e wa urade nhyem na mom se wo ye wa dwe so wale na ko buruburu jamai dia e urade no be de no nyonyonyonyonyo Chaka urade dinda.
1: Eje
2: nwa bia kwa to ama wo se. Wuntu me sha ho so nti yede ade.
1: Wale.
2: Wale. Hallelujah.
1: Amen.
2: Aha, to aso 19 no. For 19 no mami, verse 19, what kai ho?
1: Verse 19.
2: Aha.
1: Di wo jane unani.
2: Verse 19 no.
1: Aha.
2: Aho sa la oka. Verse 19 ye di wo jane unani, to aso.
1: Sa. Wo se di wo jane unani.
2: Aha.
1: Abrante ne ka che no se.
2: Na abrante ne ka che
1: se. Be di enwi aso.
2: Me di enwi
1: aso. Di na ka bi.
2: Di na ka bi o.
1: Yesu ne se.
2: Yesu se ne.
1: So pa so konkwa mu a.
2: Pa so konkwa mu.
1: Koto de awo.
2: Koto de awo.
1: Fa ma ehiafo. No,
2: koto de awo nyina ba ehiafo. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ha cheke urade din.
1: Amen.
2: Eti First Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
2: Chapter 6, verse 9.
1: Na wonu musa wana won tene no.
2: Bible se, wonu musa wo ma wo tene no.
1: Enko Yakobon hindi mu.
2: Enko Yakobon chaya na.
1: Ma wona da o.
2: Na ma wona da o.
1: Ejama mafo.
2: Ejama mafo.
1: Abosomsomfo.
2: Abosomsomfo.
1: Awaresayefo.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Let us hear ka omo omosoma abosoma awaresayefo ka ho.
1: Yes.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Colossians 3 na verse 5 for be ka chiro. Ana Colossians 5 verse 3 na so be ka chiro. Si ya ka abosomsomfo a enye kwa ku firi num. Omo omuja omo yele num na omo omuja kru num. Omo nyina ya abosomsomfo ti se kwa ku firi num. Ati se ayi antwanu. Adwamanfo nyina ati se sa. Mlepem no ye be preach afa adwamanmo ho. We dey enye dwama mo wa sema wa say e wa sam ne yeka
1: sa
2: wa say awa omo mo ntin nya yakopan die no hanom
1: adwamafo
2: adwamafo
1: awa
2: say yefo
1: sa
2: wa yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa wa e basabasa nkwa so ntin me gano bible say uko first corinthians 7 wa oso so ko wale na say onimpo no onyini a bible say nya no
1: sa
2: na ono no ntia sia say uno Uko asole oru susum bosum ji ono no bakwa babo sa ne de mane nko ka emi mame pa
1: amen
2: na wo onwate sa de be ya wo me ya ware seyani
1: sa
2: hallelujah
1: amen
2: na babo so bi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa wade
2: obi ja de yire na so so kofa
1: osa wade ye
2: hallelujah
1: amen
2: abla ba ma no anase wo ba no nko wale ya wo ya ware seyefo
1: sa
2: so obi ja ne yire na ko ware foforo de a asa Oba no a e free. Ade otumi wale. Be man so saa. Ojan ne yire no ko wale foforo a. Oba no tum. Nemom, so mum ye no no we wale we wale. Na so ko wale a. Oba oni ni kru ntama tete. No mu gusu omo ka asam no. Na ko fa. Bible say e di ade.
1: Wase wade e.
2: Wase ya wade e. Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. E kai ho. Na fi atwa dwuma die ne so.
1: O se,
2: shake urade din. O se,
1: na mama na bless e.
2: Onyakopon so ama bless e.
1: On fasa ka firi na jama mumu.
2: Fasa kira firi jama mumu.
1: Na so wan sa kira.
2: Wan sa kira.
1: Hwe.
2: Hwe.
1: Mele meto empaso.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Bible no, bone urade de ombeto empaso judgment day. No wa hwe won e ya ware sey for de jamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
2: Eje tie urade On pesa wali jaye beba e ma frani ti o because adani eja no urade de nkola na mamu no mu na wose mu titi akra na akra be ye obesuro urade hallelujah
1: amen
2: etu ko progress 22 verse 6 de ntira urade mpa wali jaye no progress chapter 22 verse 6 mebusham
1: chaba fani kwa yamfaso
2: it was say enani eja no mu no mu nkira bofra kwa ya onye de ade na wali sey ye ba mo bɛ do akyerɛ akwara no kwan
1: dabi
2: etu hwɛ nkwara ayɛ stubborn nyinaa awɔde gyayɛ ne ma nkwara ayɛ stubborn
1: saa
2: nkwara street children saa bɛ nyinaa firi awɔde gyayɛ
1: saa
2: papa ne maame ne gyayɛ dadadada
1: kwane
2: yɛ mɛma so wɔ su bi wɔ yɛ mu a yɛ nkwaseɛ su
1: sɛ ɔgya me deɛ a
2: wɔne wɔbaa ne gyayɛ a
1: nkwara no nso ɛna mehwɛ
2: yankopɔn bɛhyew rough hallelujah
1: amen
2: ɔbaa ne gya wɔ ama ne nkɔ ne baabi nkwadaa ne yɛwodeɛa awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ woyera gya wo na ɔkɔ na wɔfa wo ma na wohwɛ wɔn hyira nka wo papaapa
1: amen
2: wɔse kyerɛ abɔfra kwae a wɔmfa so
1: na sɛ ɔnyini a
2: wɔnyini a
1: wɔmfiri ho
2: ɛnɛ abaatan ɛne baatan bi wɔ ho a wobɛhu ne ba a ɔsɔre na ɔnum no ɔbɛba na nkwadaa no nyinaa da
1: saa
2: yɛne tam yɛde hwɛ nkwadaa ma nkwadaa yɛ stubborn
1: saa
2: Check out what
1: Amen.
2: Pati, eti oba ene bema chira ba fra kwa onfa so.
1: Na so onyini a.
2: Onyini a.
1: Onfire.
2: Eno Christo first Peter nma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne ye fan kwala le bi ene mato aso.
1: Sa. Peter ngume di kan yensa. O se oyire no mo bra pa.
2: Bible se eyire no mo bra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
2: Sa na no mo oyire no.
1: Mo mre mo asema mo
2: ara. Hallelujah.
1: Amen.
2: Awurade mpa wa se jo se eyire no. Mumbla mo wase mamu amu kununum
1: sa
2: to aso e
1: na se bi no manti asem no so a
2: na se obi antie nyankopa asem a
1: do wafa ohirema abara papa
2: papa papa ni ba oti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade ye
1: sa
2: hallelujah
1: sa
2: ene de christofo ma pa wade fie bi mpa obi tum kasa so mase ne ne yiri nti menwale da
1: menkwa sore da
2: to aso e
1: wase se obehwe mabraba ehotie
2: so obehwe mabraba ehotie so
1: ewo suro mu
2: ewo suro mu
1: na mo mama hyehyade nya hunama
2: ni nya mo mama hyehyade nya hunama ni die
1: masawo
2: masawo
1: sika hye
2: sika hye
1: nanta de
2: sumu empatia ne dressing emfa ba wade ne nkosi hweto aso e
1: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo hunja
2: hallelujah ene ema kwa wade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
2: onyaka fama okunu onyade a fabra eti die ne kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
1: amen
2: oba be sie tumi koton tuma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotu an college school fees o se mo ma mo ma sese die
1: enya hunama ni die
2: enya hunama ni die to aso e
1: manya honhoma ejuo
2: manya honhoma ejuo
1: eyeko
2: o christo ni ba ma wo dressing nya simple
1: simple
2: to aso e
1: na se na san hu sie nam ne boye din
2: san hu sie sie no e na ne boye din de o de wo hye no fofofo wo ha no awurade wo hu ne sie ne boye din
1: ne kata hu
2: na je se de wo hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu sie ne boye ofo
1: efo
2: hallelujah
1: amen
2: enti nhye de ni pa hwe na mo hwe de onyakopo ye de ade to aso e
1: o se na sana titimire mu no
2: titimire mu
1: e ma konkron mo sum nyankopon
2: e ma konkron papa bi sum nyankopon
1: o mo hye hye wo mo ho
2: o mo hye hye wo mo
1: e bre wo ho ase
2: e so pa wo mo ntade ye nyina chi ne ye bre ye ho ase
1: ama wo nkru
2: ama ye kru num me nua ba wo bu kru ana
1: hmm
2: bible say kru ne ni etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
2: christo ni ba wo bu kru o jidi ni ba kramo ni ba wo bu kru wo kru ka ba ko no ka mienu o ka mien sa no to aso e
1: o say Sana sela etie Abraham efere
2: Sana miwula. Sela etie Abraham
1: efere mi wula
2: ene Christo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: black
2: dada black kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
2: ene na se wo ye papa
1: na mo suwa hunde biala
2: wo suwa hunde biala
1: moye nema
2: moye diade
1: moye nema
2: moye nema itu ko Ephesians 5:25 na ye nkan ho ko show progress no mami ko progress o ko Ephesians 5:25 na wose akuru no so mo no mo yire no
1: sa
2: said the Christ so da safono God no ho mai mai ablante ya do yire ya kokoro yire ka sampa tra wo yire
1: oh
2: ba ma bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me hu de ye yam koyo ho ade be ma kwahia ka emi ma me pa
1: amen
2: me hu de ye ya me koyo ho ade kokoro yire ka sampa to ne trim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye mi abi nyina pa krokro awale fo mo ka se pa ma mo na wade na ngu
1: bi to mo ho
2: ah wose mi no mi anu nka ya wade mom
1: sa
2: na ye ngu na ye nkyere kwa ya nkwala nge de ade na wade na gu no e be te na mi no mi anu atete nkwala no
1: da bi enye yi
2: ah Proverbs chapter 20 verse 11 mebusa betre dio no
1: chemudu ba ko
2: ose sei
1: abaframpo
2: abaframpo
1: wode nene ye ne ehu no
2: ye de nene ye ne ehu no
1: se na de ye beye
2: ya na de ye beye ya
1: na atene
2: hallelujah
1: amen
2: nti nkwara no akwara no ewo ena ne ye nchan a ena ba me ye hu sha akwara we suban she ne wo mo she tia no
1: sa
2: eja te san kwale ena te nkline akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
1: enye ye
2: hallelujah awadie na gum obi apai ni we
1: sa
2: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu anke dwa akabeti pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se we gawo baby what promise we baby what promise sister bi what promise blood bi mini aba bo madre se so nwale ya we gawo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wose akurampo yade ne ye na ade ade
1: aboframpo
2: aboframpo
1: ne ne ye na ehuno
2: ehuno afi ehuno wi a ne ya tretina kora no
1: sa
2: ena ne agya na ebetena sia tretina kora no sheke urade dinda
1: amen
2: ne ya tete akora no na chadio bi ewo proverbs 17:21 proverbs chapter 17 verse 21
1: proverbs 17 verse 21
2: wose sei
1: wose dia owo okwasia no
2: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na uwu akola ma ne beye kwase a
1: de wo kwase a no
2: aha
1: onya awrehu o
2: a wo bete ne ya che wo ba wakonum wi
1: yes
2: wo ba na akobɔ kro no aye kunu no bible say ena ne agama ntena sia ntete mu mayie na se wo kɔ wo kwase a
1: onya awrehu
2: o onya awrehu akora ne benyi ne wo kɔye kɔ winhyani hallelujah
1: amen
2: twaso e
1: wase na anije biala ni ho ma ejejentue agya
2: bible say anije biala ne ho ma ejejentue agya na nsana akola be ejejentue no na jese na ne agya ntiti wo mu ye
1: enya bra ma no
2: ene ye ntia ye ma o
1: dabi
2: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
2: mame ya
1: eurama
2: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata ele obi dia obi bo
1: dabi
2: tane no ye bodi ya yetume chew ne ya show ye wi ade akor poto a chiro papa se bodi se ne wa ye nti ya show na papa sa shwa ka ho ene ba ta kwa sia etume ko ebo boswo ekko school ko one ne pa teacher se so nim na do sa kame baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
2: awurade wo hu sa ba tan ne mobo chade bo proverbs chapter 10 verse 1
1: insha no me
2: Bible say nshira ne no me
1: Solomon mebusem
2: Solomon mebusem
1: obanyansafo
2: obanyansafo
1: e ma na gye anigye
2: oh obanyansafo so tete obama oyɛ onyansania
1: o ma na gye anigye
2: wa wani bagye wo tete obama na ko school ahwɛ no akra bɛyɛ lawyer obedi sofo akra bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akra bɛyɛ secretary bank manager wo kɔ bank hɔ a yɛse bank manager maame nie man baabi ma ne ntena ai na wana wani nyi ana
1: onigye
2: eti aya na under 20 blaster for bobo no se wo ba ne makelesia no mo a akwa ne nyi ana
1: ne baje
2: hallelujah
1: amen
2: o so obanya o tete obama ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
1: no ba kwase ye ne na
2: wrewo o se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo e wo ma 24 ne 28 omo tu ye guye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mabo
2: minya mema wo na so bi ne ho
1: yes
2: ano na ma mesia nya sa se e wasa meso me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
2: hwe wo hallelujah
1: amen
2: twaso e
1: obanya safo ma na je ni je
2: obanya safo ma na je ni je
1: na obakwase e ne na wrehu
2: na obakwase ade tem bia o ma ne na e wrehu tasem bi proverbs chapter 29 15 proverbs wa chapter 29 verse 15 tete ubani ye pa e no bitum de abanoma ekọ wale obi o ma kwan ma ye ntia abanoma no akura ne de anya obanji na sori a odini pupupu tie tie asembu o proverbs wo chapter 29 verse 15
1: abani enim ka manyansa
2: bible say abani enim ka emanyansa enti akura wo jimi ahwe no
1: yes
2: abani enim ka
1: emanyansa
2: twaso
1: na abofra wato no sraha no
2: abofra yato no sraha
1: ogune nanim ase
2: nkwara ne bo be yato wo sraha
1: pahwi
2: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
2: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase agina gu ani mase ba ta ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obedi na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa wɔma me werɛ ahoa ma wo papapapa. Wɔse akɔla a yɛto no sra ha no ɔma ne na anim gu ayɛ de ade. Ɔsɛ woto akɔla saa na woantete no a wo ne w'adamfo nam ɛna waka kyerɛ wo w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔsea. Afei no a wo na wogyina hɔi w'anim atwa sie ɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no ɛ sɛ woafɛle hyɛka awurade din bɛsa menti ne hyɛsɛe
1: tenetene wo ba
2: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama woayɛde ade wɔma a mohwɛ wɔ mo ma ma ɔmo kɔ sukuu ankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛse fie atɔ kasa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔ mo so mowu ɔmɔmɔ wɔma nhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo a mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔde onya wobɛma wo ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛba w'adwene mu a hwɛ yɛ papapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no waka hɔ tenetene wo ba na wama woayɛde ade wahome na wama wo kra de ade anika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter
1: 23:13-14
2: nti baabrɛ no sɛ ɛmfa atenatene me nkame abɔfra
1: na
2: wode aba ahye akora a ɔngu na wode aba ahye no
1: awobɛgye
2: ne kra ɛde ade afira samando halleluya solomo david yi bɛwu no ɔfrɛ ne ba solomo ne wɔtu ne fo chronicles wɔ
0: ɔse
2: me ba mekɔ soro awurade wo nyankopɔn hwɛ na kwan so yie nanti awurade akwam na awurade wo nyankopɔn ɛde ade ahyira wo ɛna baatan sɛn ɛna yɛbie yɛano ɛtu yɛba fo sɛ yɛba nsuro nyankopɔn halleluya bible sɛ ɛmfa tenatene nkame abɔfra na wode aba ahye no a ɛnɛ international school bebree yɛyi ɛmaa afirim halleluya because tikyɛne no kɔhwe akora no a deɛ maame ne papa ne bɛba bɛyɛ no nti akwara no nsɛyi a ɛno ane sɛ wɔnsɛe wɔ sukuu nkwara no so ɔmo mmerɛ bebree ɔmo di no wɔ sukuu mu o nti sɛ tikyɛne no antea wo ba no a na kyɛ sɛ ɛno ano no nti wɔ sɛ akora a yɛto no sra ha no halleluya
1: wɔsɛ na sɛ wode aba ahwe no
2: bible sɛ wode aba ahwe no
1: a ɔngu wode aba ahwe no a
2: wode aba ahwe no
1: ana
2: ɛno ansa na wogye akora ne kra fira samando ɛnɛ abaatae bebree nhwe yɛma nti yɛma nom bebree anom wii ebinom akɔyɛ akɔwensafo awu ebi abɔ korɔ no yɛakye wɔn yɛku wɔn ebi da prison halleluya toa so ɛ
1: wɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
2: ɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
1: makoma bɛtɔ meyɛ
2: makoma bɛtɔ meyɛ
1: yɛla nso m'ani bɛgye
2: manso m'ani bɛgye
1: na mesɛ waho bɛsɛpɛ no
2: na meho bɛsɛpɛ me
1: sɛ wano ɛka deɛ tene
2: a sɛ woba pa gyina popagyani no wɔkɛ nyankopɔn asɛm
1: saa
2: wobɛgyina yɛfa ne sɛn ɛyɛ mp na ɔgyina parliament na wɔɔkasa wohu ne sɛn halleluya mame bi ka kyɛm ɔse sɔfo sɛ mema nsia ma wowɔ no anka mu mmienu koro ate sɛ woa ankameda ankameda ebia yɛwii nomfoɔ me kuro ne mewo nkwalaa no a na ogyae me enti manya bɛma bia mana ntene meba no saa berɛ no so na mema no wɔ age bi mu a saa berɛ no ɛnyɛ ɛna ɛna tete because abɛma 18 16 14 ne 12 deɛ saa awadeɛ ne nwui a ɛwɔ sɛ ɔmotum yɛ deɛ ɛyɛ ka ɛmema me paa because 18 16 14 20 hɔ no ɛnyɛ ɛma adwuma o
1: ɛhɔ
2: yɛ mɛma adwuma sɛ ɔyɛ abaayaa o sɛ ɔyɛ abɛma o ɛhɔ yɛ de ade mɛma adwuma ɛti toa so
1: verse 24 no

0: wi aso ne ye ndia na ukọ Proverbs chapter 1 verse 8 bible ne kan se bi wo
1: meba
0: ose ntira bible ne tufu sa meba
1: ti wo ja nche chire
0: bible se ti wo ja nche chire
1: na empo una
0: na e una nche chire nso enye dia de
1: empo
0: ka emi ma meba
1: amen
0: yi kan ye wo betu kwan a na wa wo fo che wo chirase
1: sa
0: wo mu ni bible na bible ne ho nyam susum ne ho na nso no me firi wo mu mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye yakopo amra e me woni pa ediye wa blabum
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kono hwo ho su ye e ma ahyam ayonko ayonko fanko ye nsanom fanko ye wi wonya bibia fa blafie e no ma we nyina ye no ma na ye yakopo adwene mu ni nim die mu a ni nyina wo kyerɛ hyɛ no ma na ye nananom ni mu yakopo na so na omu di tu onipa fo
1: yes
0: odi tu akwalafo eti wo se po mpo wa gya ne wo na
1: enkyɛkyɛ
0: enkyɛkyɛ no twasoi
1: ose na eye uti animonya
0: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enterekere ene wo matete di yanim o bible sha unama eye animonya kase adi wachi
1: abotire de mawo
0: ene mranche ne maba wo mu ade ti omo na ma omo maame wo hom ne om papa hom kwa ni wo mochi
1: sa
0: omo ni nyame shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no na wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 wa bible re ka sei
1: meba
0: nti ose meba
1: buo jamran
0: sam ose buo jamran sam
1: na nto wona jache
0: na ma ni chache na so nto jere da
1: fa ne tiwa koma ho
0: da na fa tiwa koma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: nchache
0: no wo chache re no fa chache re wa koma ho da nyina
1: na fa be bala wo ko ho
0: shi na fa be bala wo ko ho so shi a
1: wona mo a
0: na bible say so wona mo a
1: ma ne nkoja
0: wo ma me no papa futi nkoja wo
1: da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo samode
0: ma ne nyewa ni je se wada sori no ma me ne wo papa futi wa fa na de be pia bonten
1: yes
0: enam rante ene ma ba wa mfa ma me ne papa futi o
1: ah wo de ye
0: ka kire na o olma de so aye kolo
1: eh
0: o le didi e wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no ke kan sim sha na okọ no akọ akọ nyim obi ba won hwe no na bo ni dia na tim
1: yes
0: no akọ kwashia pan mu bi no akaka setia no tim
1: yes
0: eno obuo ni ani dia nti ukọ confinement hospital 37 no me hospital sankese no a obuo ni ani dia ni oti won notice board no kwashia funa process no won nkwara nkwa nkwara nkwa nurses training college fo no a ye ba hospital won na nhyen no won funa process ani edia fun asun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green share no ye di white ne to ano no woni mse ne sasu nurse ni bi mada
1: eh
0: bi opi award won na ma me ne yale da won ma me ne yale da won hwe ma me ni sey ya eno show na de go won paper why mo hu fi no aya mo de wo fi ni be bi amonam bia na edi machi ma me ne share ni sey nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na yemienu
1: da bi o
0: na trokrokro saka se di waja ne wonani na kwa na ade
1: awale
0: etuma wanu tie panyiri pe na nyakopon nkrokro firi mu
1: yes
0: na bo sama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na ade ade
1: ma sei
0: enti na nam lache ne baba wa wuti support nkokko no because obuo ne ade die pa nya de ade
1: ebi no
0: kanepa obi wu a posta ne ye no ade fimfam ba ho no
1: sie
0: wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obituary na sa somebody me ensa we kan o hu say ya tro bi sambo obi awu ne din poster form ne ya tro soro call to glory ana mi pade tabru 90 years
1: yes
0: tese ya free na ni munyammu so bi tetu wete na urade de to lo wacha
1: yes
0: e ti say din pa no ya free na ni munyammu e ti 90 years de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so ti say awurade afre no
1: yes
0: e fi ankasa na afre no eti ni 72 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: eh
0: na yetro so home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: e wom
0: no awu
1: sa
0: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kan nsa gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne ahoblasia blantia ne ntie ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blantia ne ntia
1: eh asem kase ye
0: chese woni obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chese no se sei
1: ti waja
0: ena babo ne se tie waja
1: ono na wo
0: wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babrewa
0: so wo na o ma mi babo.